0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rentang ngali hari.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ay, na nanakadi na pa ako po kaya. Paano taga? Nakadispitang. Krim salam eh.